ti mole mo se won ni pe mi mole mo se won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo black dragon no bi fun won mo na five five arambe lowo mi ibrahim mo polowo ko lo ko lanko awon